kay tichonah kanapnoh jinis lahubal itinohones by Dios. Chikokan ayatsin tolchas kankan oko kapsalui yung hunok sa mahanil ko programa.